moun nou fwa an komisyon la. Bonswe, sa se sentiment mwen, sa se manyan mwen kawey. Ou lani an chay se moun nan, yo kawey, yo ka profeme tout patou. E pi lani lot moun ki, pa ka, ki yo pa ka bay yo an chans pou yo... pou yo profeme. Se pa bouche an sel ki ouve. E pi sa vwe, lani an gany nan tout patou. Tout le lani, tout patou, tout bagay ki ni. Se yo. Nou ni pou payan pa gwo set li si. Ok? Yo sel set moun pa ka pa sa manje pen tout le. E pi lot set ta ka manje pies. Ki manye, se ou kontinye fè bagay sa la, ki manye, talan moun ka y develope. Se yo pa ka ni a chas, pou yo sa mette talan yo do ho, pou yo sa performe lè nan ni gran kantite moun. Ou ka y nou se mou ki sa pou wapame. Ki men ou fè sa vyo poko pa we, sou pa bayo an chas. Hein? Merci.

0: Ou sa pou ti mwen men program za isi ala kon sa? Paske an pi le formasyon ka soti. E pi, isa si, program sa la si pou se fè nou set lisyen pli sa vi. Sa, I pou se fè nou konèt apwen bagay pli. I se pou se ka avwe nou fè research. Vwe nou ay li, vwe nou asou internet la. Pase pou nou kay vez a fè moun asou internet la. Ale li, gade ki sa ki ka fè, ki manye operasyon ka ale an divers kote, divers manye, divers fasyon. Ok? Bon, se te plezi pou mwen se pou, paske atchouman sa se le pou pressure boost pipe, mèm kon wasko kapete pipe tout patou. Pressure la, y nou konza jazz ka vene se mèm bouzen pete dotwa siten. Mè, siten ni kay pete. Siten ni kay pete. Se pa siten dlo. Mè, kay pete siten epi music. Kwa te mwen, oui, mersi tout moun ki te le epi mwa soye, epi se te plezi, epi nou kay we dem maten, nou kay ten mwen dem maten si di kwa se deve la vi. Parol mwen toujou ka kite, an nou ese elive yon moun, paske pa diste nou ka elive yon moun, nou ka ese elive kon nou osi. Nan mwen se Henrik Joseph, mwen te la, adios, bye bye, nou kay we dem mersi di vle, mwen ka kito la, epi pressure, boost pipe.
1: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.